Tire kuhamba padoko no chirongwa chedo nguva chedo ndichona gumi chose kuna moseso makumatatu na chetandatu tenda kozwa ngoma yakaimbwa ndese Joe Figueredo ino osete gala pamuzi mumbosiya zvokuhamba-hamba nguva chimweni zviya zvodikana kuti munge musigala pamuzi kuona kuti ngazvipi ngokuti mungagala zviya pamuzi mungambosijivirira zviro zvakasiyana-siyana.

Tekuchichinja nesa kongoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana. Tenda kozwa yakaimbwa ndi Roy Orlando osititiamo tanto.